Lalpa maa gunin tilakan ngay lakta ka limen Pastor Bel Zaipol tirem mani. Tunatuan sa tiyakaw siyan Zaipol tilarem gan ngay langa kadai zel doon tilaan rin remang.

kan ngay thak ta kha min shuai la ti lan yaron rem du te kha sa te ko shan zai pol te ani tuna chuan lan me sia ti la limen pastor bia zai pol te remilongai thang o.

kan ngai thak ta kha himen pastor beza polten lal me sia ti lan rem ani to chuan sate ko shen za polten cross lera ti lan remi longai thang o

0: kan ngai thak ta kha cross le ra ti la ni arun rem tu te kha sate ko shen za pol ten ni ya tu te zong chu tu kin pathian fak na lo na za pol te la rem kan ngai thak the te chu ni ya akash wani aizol changa puan chwa ani
1: hey akash wani aizol ani kun ta tok ta tan

0: tun tum kun tha tok te ta ti hun a chunga thu chi ni kan ngai thlanga ama sa in ram ngai sak tu thu kho chang le ngai thlang u
1: ram ngai sak tu thu kho chang ngai thla tu zong zong chi bai u le kan hre tang in kan thu pui hi ram ngai sak tu thu kho chang ani top maya asoi tu le angai thla tu kan zawa in ram ngai sak tu vek kan ni ti in hria le in pom chung in mani ngai poi mo zong i han chim thal kang po pui don tiang mizoram le kan nam ma khuwa ngai tua chungin o niang heti hian ngai tua na i han sorbing te phodang nam dang kan pang te po om le ni tin kan jing kho sa ve ten mai chana tong kamin emo jia kin emo in te fatakin mizo te chu christiana anin chal na in anuna christian na christian an ni na kamlo anri nom silo do soen ching si me bu man ching bok si an me chia te la hi in the christian le si in an si ni pe me ma poisan mo na tur ani chuan mi mal za om na che sei do nam wal pho na thleng poin ti du lo an nei lo em ti tur an ni a alanga le a hu hwa chuan tha om tak alangin a fa la le a ruk tak chuan thil sual ti tura thurol pui thai mual phona bosala sumle pai oma man hel deuh vek anni tin kan nam chan chin hi soinemo jekinemo the da ta se thinremeng phiarin chutia ti tu

chu hua ta la in kan king among em he zo nei hun takin ngai tu azui la chutia min ti tu chu thudik se ange kan pu anga dot so ya le adikalom kan ti liam mai don nge kan hodon he zo na poimo tak mai kan don sandan tur chu mimala in ngat ani rolin nam anga free khat huana kan chan nge ngei tur ani bok mimal mitharual kal khom emo mithalo rual kal khom emo ngai tu ata ila mimal in fin khom in nam asiyama kan khosak phungte kan khotlang nun le omdan te chu namanga kan dal thalang ani chu tak chu nam dangin min bi chiang in min hu dan dik tak chu soita se chumi pom tur chuan kan in ring to game a chalam ni se chuan kan pom the ya zelanga a chalam ero chu lem mai kan har sat thei ani chuti rual chuan min min soidan kha kan pom le pom lo wa ai dik adik na ain ngat kher lo theya apoimo ta chu keima keima mimal chanchin emo namanga kan chanchin emo chu min fe chiang in din soita se chimi ngai thatu le pom tur chuan mani in rin tok na kaneyem namangin kan neyem ti hi ani ti chuan do he tak rin om lo do soi poi sa lo le e ruk ching mani suol na le diklo na thup na na ti re nei le mang si lo ang main mi in min sain a thu le ui beng hlin tur po om lo ve min ti se adik phia nang em mi malin emo po ho le so kha ram poin belchen kan dol em ti hi poi mo ta ani belchen dol tak mi chu ram mai sak tu zia ani mani in nen beng sikin hi han ngai tu tiang pan lo wa tho a fu lo ti hi kan mai phian lowang mo so khar thilti na tho le politics virvel emo tual tha le in rok khotla nun sol na kong sang sang mi pat mei chen man kholo tu thua te roi thei thil leng vel kara hian kan jinga thu dikin nge tual chai na sa dot zokin keni mi zo ti nge hian kan voin din hun hi sei ve don tai la engkim nge kan soi anga chu zo na chu engkim nge kan chan don kan am se dik tak thup tumin dot kan sei du mai ange kan ngai dan le kan mu dan dik tak sei turin kan kha achi anga kan ngoi mai mai don mani chan chin le ni na tak sei don ila jet chen nei lovin mani le mani kan in puan mai don nge kathil ti le sa ya jung kachianga ka to te bo asai lo kan tingam don do tel lo chan chu ke ma nun le thil ti mang nge ya chan angai don ti phe chiang ila chong kam mai ni lovin nun le thil ti in kan chang thin ani dikna afama felna atloma do sei le dik tuan hing lova thil ti le sei zia fel theng poin kan fe talem lo mai em ni o ti theya tu po na tho kong sang sanga om le e jon na peng sang sanga e jong ten ke mani ma zon cheba in bi chiang ila nam dang chu sei lo ke mani le ke mani po kan in mu phu nga a su tui lova kan in chua rem rum don ani chuan sim tur kan nei nge yang bi le pu sana mi zo te chu mhring nun na a je dik le tha lam nun pui in ti le in chal ngam namanga vi nam le tlom ngai dik na ngai sang thu noi ro le in ngai tlom sha khomi le mani ma sial lawa sem sem dam dam e bil ti ti ti thei dam poin tlang khata thi poin rom khata tia mi mal le saral laka jam ngai lo tia in chal ngam nam kan nia chung kan zu tha le kan in chuan na nam dang chunga leng le in pum khat tha chong khat mang kan ni na te kha kan na cham nung je lem chu zo na chu nam dang min su chiang thoka tu ten min chan sak ve don ta se ke ni mi zo te hian man in rin tong na kan nem vena kan nun na thil ti du dan te kan je pui je te tual za nun le ro rel tu te thil ti du dan politics tu nu a kan in chi the du dan te man lai kan pi le pu te nun nen khan khai khirin zo nun moi permit voin han antonin han in thep ton ta ila han thep ton ta ila kan meng rang na safia wang ti alom ani surkhar kal phung le thil ti dan kong sang sanga te surkhar na thok te su khek le hoi hek te sum dong te nun zia le mi pui mi mer su khek te kan sa khua na kan tual zal nun thleng hian bel chian dol tak le mi zo tak ani ba ka a christian le hi angai ani ti pomin chu kong atang chuan peng bo lo ila mizo nun semoi te kha kan na betri

je kan nu na bet zui je se kan christian ne zonun zemoi in koprim em em mai kha isam nung se rang u ti chuan mizo takin christian ila christian takin imizo zel bukang u ti hi ram ngai saktu thu kho chang ani heng zong zong kara hian thana dana ma kan so na nam dam le ni din kho sak konga nam anga ma kan son zel thei nan le kan tual zal nun aral muana state ral muang kan ina chelding zel thei tur hian enge poimo ti ngai tua ngai le abui dara chuan sa kan sa khua a kan nge atula pathian china nun de sa khongai sakna chu soilovaleng ania mimal in fin kho min chung kwa khua le nam ram siama sarkar po democracy ram kan ne wangin mimal kai swai nilavin party system a kal kan ni a kan ai o kan thlan thlin ten ram ro ra na phong vuanin raman en kola ni puin kan zui china heta hian alu bera changa mimal theng hian kan poimo dan in ang lo hle ma se apoimo lo bi ral bang tur in jong taila kan wang fia wang entinan kan chunga thonei tu tu ine mo nangni chung ko chang hian pakhat ti hlum tur ani a achang kai lo be ron the chuak ro min ti ta se the chuak lo thei ani chung chuan kan ngoi char changa pumbel dan kan jong nge yang chutiang ang mai chuan kan ramin kong dik azoa rabirem ara a nam anga kan dam kho chuwa theina turin kan poimo dan in chen lokara a poimo lo berpo mizo to phochu poimo na nei vek changkai na nei lo kan om lo ma ni ma zon ne ti thei to ka tik na ngai sanga chan na emo lo na turpo ni se do soi ai zon chan ngam tuar ngam kan ni cheu a poimo tak se ti hi kan se turani a kan pom tur ani ti hi ram mai satu thukho chang ani chuti rual chuan kan ni na le din huna sirin poimo bi ni puin rin na an nga na khopa ni na sang ram le nam en kol na konga maswai tu mla rual chunga chief minister le a cabinet rual chuta opposition na ma po leader le member dang te kan ram ro rel na insang ra ro rel tu ra thu te an poimo dan hi sei thiam pi alam ani kan ti theyang chutiang deuh chuan sarkhar na tok an thachang dol tu le ataka thokonga chubel vil tu tiang keng tu le thok tu te hi an poimo je hi soina siak lo lui chu na ra fim that chuan among lama tuinu le fim lo dewin aron fin poin aluang fim thei angin ho tu lu le rang phoi tu te an fim a poimo le ro re na in sang bra kan thu le hla kan in be na le kan in eu khum da na thu le hla te po hi a chuan mang ro re le ani chuan mi puitan athapan thak ani hero rena insang bara hian kan ma rwalten chong kam pakhat du lo an neya chu chu dot ti chong kam hi ni in glosia a ni e dot hi a hming ngot po hi huat thala ani in ro rena insang a chuan a hming hi alam po lamri kin amlo se a tha ani chu ti rwal chuan dot sei in tilwa thu di glosai in ti chu an phal ni om in alanga dot sei ti le thu di glosai ti in kar ro thia san thiam a poimo om le nalang dot soi te thu di klo soi te in ti der te mi bum te se chiang lawa mi thu soi le thil fiar soi chon thuai thuai te rin thua thil soi chon ne zel din thu bol chin te hi a him tok lo fo khwal thu thang le ar pan chuk an ti ang mai hian thu don sol le ngai dana chun zom chin chon a to pa na se takin mi swai bo china pan hai la ang mai in apun ha sa thei le a sim a tha swal angalang laka po insum tura fui kan ni a dot ani ti langsa reng emo thil ni thailo top sei jama thu tak bola bol phon te hi ami zo lo hanti bol maila adik thui via wang chuti rualin ni na le din hun thu nei na man sual mang suala kan ti om lo top lo ti khau khau te hi nam poi khoi na vek ani ti hi ram ngai sak tu thu ko chang ani a sim a tha ani Bible hian dot sai te ahwa a ring tu chau po nilawin ro rel tu te po in dot sai chu anin melo ngoi ngoi a ring tu ni wang ngot po nilawin thu nei na man sual wanga ki nok then ngai tam tak in nu che te adik lo ti an fret ring si kal san lawa ma ni thia min chan chapa mi kuta ru ko sen te hi amoi lawa adik le tha hei hi ti la hei hi thokila heti hian soila heti hian tiila mi puitana thang

0: dikin arin tlak ane ole ramle nam mangaya ngai sakchu kanjawai mo phur ani in mani zon chewa nun tlang zaom tamle dik taka nun tumila thudik chan thil cha ti chu kan pathianin an san ngai lawa mal son jok chin khoya po min eng din huna po dingila fsc khuwa mi te ne na thil ko polan le kha thon bung ni chang som ni panga a khan chiti chuan do soi banin mani chenam hnena thudik tak soi cheuro in peng ton cheu kan ni sia tia acham khan ke ni poin do soi banila thudik sei mai ila soi chau ne lewin tidik ila thok dik in thok cha in rin ombokila rin tak bokila eng kim kan tia piang ram mai sang na riu ru la thin dung pu chungin malam ipan zerang u kalome
1: lem ngai thak ta kha ram ngai sak tu thu ko chang ani tuna chuan se thum chin le enkol dan ti thu pui kan ngai thlanga hunon mang tu tur hi doctor Esther narwa sangi horticulture college thenzolami ni
2: amasa in ngai thle tu te chi bei vek ule voina hian se thum chin dan le enkol dan chung chang kanon soidon ani a ke hi Esther narwa sangi kani a college of horticulture thenzola assistant professor food science thok me kani soi tu ang khan voina hian se thum chin dan le enkol dan tung chang kan soidona amasa in serthum hi india rama chuan kan ser nei te jing kan chi tambe ani a sap tong tak phe chuan mandarin orange ti in kan soi chena selam chi kan chin zong zong zinga hian za zela som nga hi serthum hi ana o ani chu chu kan soi the dan tu chuan ser kan nei kan ti citrus kan nei zinga hian serthum hi kan chin tambe zinga mi ani a atuin a thuma tuna te po a hun lai ara seng hun lai ani wang hian bazara te po le tu tam tak a um mekani tin ser thum hi india ram state tina cinema se a thar tam zual state te hi an oma ke ni ram te poina kan lau chin tam zuala kan lau thar tam zual thei nan a in kol dan han soi ho do ni la ama sa in boruak le le mo dan han soi ila ser thum hian khowat lutuk lo le khulum lutuk lo vuri na me lo na tur bo ruak ama mo a tlangram hun sang de zathum som sare changa sangkha zanga meter ahun sanga dal a chatu hle a tin khulum lampo hi degree som changa degree som thum banga celsius vel hi ama mo to kani a india ram hun dang zong zong a in north east india kan ti hetyang india mar chak ram anga hian se thlum hi a chatu bi ka arong amoi big ba ka serthum po atuidu bi kani tin serthum hi lei chang chunga chin thei ni ma se lei tho lam lei cha mun lei ban lutuk law ama mo a tin tui thlin thei lo na mun oi chan lam ni se tin kan ram te lei te law al deu awangin lei al lutuk law chin thei ani awang hian chinei thi te pek masap atul thina chu wangin serthum hian lei thu zong te na po hian pH ruk atanga pH rat vel hi amamo ani tin achin pun dan lam han soi le donina serthum hi chi changa ti pun ani de bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu india ram mar chaka hi chuan kur mandarin le assam mandarin le khasi mandarin kan ti hau hi achi kan ti chiakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam sang zela serthum ra tui cha le mel moi tak nei kan du thau awangin achi changa chin hi kan ban san chhe chhe zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lau ti pung tlang puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni theise achi changa kan ching don ni chuan serthum thre tak nei tur chuan serthum chi cha min rual tak akung chale ra tui bi ka changna chi kan la tur ani a tida chi chu kan lak vele vaivut emo mevap nen hannoi pol ila chu mizowa dai thama kan da ro le anga serthum chi chu rang taka chin meizel tur ani a achan chu hei availability kan ti a chi kan da thathei zong hi arei lau em awangin kui vat vat tur ani tin serthum chi tharlam tak chau man tur ani a chi chu ange kan chi na mun tura khan abet kan siame mo centimeter ni achanga centimeter thum in ka hlat tala thlak thin tur ani tin thlakat nu vela alo chapter thina chu chu serthum chi hi polyembryony nei ani a chu wangin achi dik tak lo tro chuak hi athana thun bi ka ba ka ara athadu lo deu bi china chu wang chona chi avele pai fai chin mai tu ani a

cha cha uzuwa a phun son chin tur ani tin bading kan ti kan soi to ati pun dan thaber kha bading dan sang sang hi om ta a chuta chuan ti bading kan di hi man la ber le thaber ani a bading a chuan azung lam root stock ti le akung lam sion hilak tel nge nge nga china chuta chuan root stock atan hian raf lemon kan ti te he ser fang kan ti te mo rangpur lime cleopatra ti te karnakata ti te hi anmang tla puya mundanga chuan heng ti hi kemani ina kan ti theilawani po in leina tur department ate po a umrenga heng ti hi phun te nge ila acha ome tin rootstock atan po hian chia ti chia tlangpui tur ni a heng ti po hi leiche mun le serthum tam le na sang sang laka serthum aveng the chin ani chuwangin rootstock kan mantur kha kan thlanfim khur apoi mo em em a tin akong tur lama chung lama kan mantur sion kha serthum thabi ara tuile ra tam kan mangtur ani a asayon kan langna tu kumpui po si ser tak natna laka filim le thangdwang tak kan mangtur ani tin serthum phun dan han soi le donila atlang puin serthum hi fur lai emo fur ma sheta phun chin ani a tlangram le mun oi tan dewa chuan teresiamin serthum hi phun chin a chale a tin mun zola ero chuan teresiam kherlovin rolrem thatak phun chin tur ani serthum chu khur lai phun tur ani a akhur bi hi fit khat bial talte hanni theise adu thu sa ma chuan fit ni bial ania mai ro chu a hau tak dewe kan ti ni chuan alei lung ange niang alung le lung lo zir te pon yang chu fit khat bial in han lai ila kin akhur le khurin kara khan meter ruk azam hun ol kan zwa thin tur ani chutianga kan phun chuan ram chin ni le chan ve hmuna ser thum kung zathum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi meter ruk tal ni thei se chu chu du thu samani a chutiang lo ni chuan lo than hin hmuna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chak lama hian kha si ser thum kan ti te hi bichil taka phun thin ani a meter li le chan ve vela khurin kara hmun ol zau du thin ani wangin ser kung aleng tam deuh bik thina kung zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoi mo em em me a azar thak dan te kan ti te pruning kan ti te hi han soi le don ila ser thum kung chu du thu sama chuan sang lu tuk tur ani lawa hetiang serthlum nei tu chuan azar thak le shem poimo hle mei serthlum kung chu lo no pan lai in kan train anga azar tangkai lo tu te kan pei fai anga din alo len huna zar mumal tak le ul kol ol sam tak pu ani thei pa thin ani serthlum kung puya chuan zar mumal tak apui de big tu chatak pali paru kan syam thin tu ani a azar hnyam re chu le changa te a centimeter somnga sang tal ani bok tur ani tin se thungkung lo pui thin to chuan azar thak nga ya om me to lawa chuwang chuan an open line uluk takin akung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui thin to nu chuan azar chhelai te ran nung le nat nai na ei chhiat te azarin note theile azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hei water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai atanga ron tho chuak emo hei azara te po te min a hring deuh bik kan ti ang hi hetang hi pai fai reng thin tur ani a achan chu a kungina a ei tur lei tha te chaw tha kha lo ei ve ze la wangin azar tha kha poi mu em em mai ni tin azar tha kan ti hian a kung ala no pan lai chuan eng ti khuna po ti thei ani a ma se se kung ra to ero chuan classic top lam emo halum in chantir lai vela hian azar thak thin tur ani a dutu sama chuan ara kan seng zo hnuwa hian azar thak thin tur ani lei cha pek dan tur te serthlum kung ti hian ra tha tak chhuah tur chuan lei cha le fertilizer ten en amamo tok chaw chom amamo ve a lei cha te fertilizer te uluk le fim khu taka pek lo chuan serthlum kung in a chhat pha vek thei thunga serthlum in amamo tok lei cha pek dan tur dwan fel hi thir chha thiam har taka ni a amai ro chu lei din hun zir te ni wangin lei cham huna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain le chat lo chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kg som ni chang kg som ni panga te lei ne na chaw pa thin tu ani a tin wall kan ti te lo ma ni chuan chlorpyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani serthlum kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek thin a tha a serthlum kung chu upat hnuwa kan lei cha pek pawh kan ti tam te telanga kum sare an ni meuh to chuan nitrogen le phosphorus

hi Akash Bani, ai zola ni zingdar sari zair moi hunani ya tukina hian ma som twang fan ai le somoyon zai than puya te zai ngai thain hun gan mang do na ama sabera kan langai thak tur hi ma som twang fan na ina hasak kaphulo cheti hla ania tunelongai thang o

Kanai thak ta kha ma som tuang i fan a in ka phu lo che ti la sa ka ni tu na chan sumi an zai than pe zai kan ngai thla nga ka lo ma kim tu ra ti la ron sang.

kan ngai thlak ta kha ka thlang to che ti hlani ama som tlong fa nai sakani tuna chon man lai ti la kan ngai thlanga simeon lai than puen ran sang.

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang kuchalaute andam le patheinan le taksatsakna anlaw nei theinan Dr. Tipon Cha anti berani. Naupangin kuchalaw anei vele ORS le duiri lamchi tamthei ang birpek ngal vattur kuchalaw are ma ORS pek chhun zomreng tur.

Isak mal som thlonga zai kan ngai tha a aron sakta kha ka chakna ti lani a tin kan ngai thlang ma sak zok lalpan min thlang to si ti hlaron sa to kha Eliza lerin oma ni a kan lo shelo mai the a rinte a khania rinte a albatross vocalis khamo kha khania chuan isak mal som thlong pui kan shat karinga kan ka shia nam saber hin shia nam saber ni ve thau em ka shelawa hlimin an zai ti la kharon sa sakol kha to ala khan an chua tiro romhun lai en no man chua da lang de khanin ngo khatiang lai a khanin sakol khan han chua ti chuanin sakol khanin mi pakhat kha ti hlum ngei tum khan an beya an vela khatiang vel kha video music video khan ran langa nga in a mu nam kan tia chin tin a zai kha ngai nom hi kan ti thin e me me nang ni pon ama isak mal som tlong en lo sha tan na te ni kan ringa kan han star thei rem rem khop mo aron zai to kha chanin kan en nge nge china demand channel lama te po khana ni china chuanin sms aron thleng ar ara kan chia ranga nga te pa hi ron lang ma sabera ke ma bi ka chuan tare dem som li pani khan ron langa arje ma moite moi tak ne kan in tong le ta mo ron ti a ila play le turka pc jessica par parepu vikungte ajelal zamle tan ka hlane ron tia lomom chin lutukani bil ko clear lam changin min ron ngai pai mo in sms te min ron thon sham sham kan lom chine ming moite a poron langa nute che bai duty nom le ron ti pokka ke pokal loma ti bai ka book cha chonin du sakna min ron hlana ka lom em em me min lo ngai thazel do ne o chuan elara ma mi tron langa RJ mamoite zirtop ti om thelo zirtop ni chibai o arantia duty nomle arantia izai ti tur vai khani tan lenga thatu tan o arantia elar mamit thu thiam china ngai to zui atana nge ngai to ril ngai de ong hiron thon china diksi taksi angkha mo alom om china ni ni e zirtop hi om lo ma sela zirtop ni kan man ve tho ngai si a tro tho chan ni te po kan manga amai ro zo tho chan ni lo po kan kan thok chan thawa te ro zir top ni a po kan thok chan thawa ka tiang kha ni a sing nun chu zo wa chan in a minga hian in boy mi a lo la mo pal phe pop pop la sing nun chun tiang deu khan mo kan pal deu pop pop mai hi ngai ni a enge mo lai kan lak vonga kan in tlat thi chuan in ge mani han ma son hi har chin ni pc jessica i ron langa ne kai pc jessica ngai om le mai re wang wang si mai khu kan ti mai don em ni tro fm zo oi si mai khu kan han ti mai don em ni ar je ma moi te che bai hun man nuam o ran ti a vu in hi ming moi te ta ni poi mo ta kan ni wang in next coming moi te ta ran te ni e khai aron lang hai aron lang ma khop mai a ta ni poi mo ta kan ni wang an yang a ka lo shimi a lo le nga la a mai ra chuton ja ka she ta boka du sak na kan la na nge ming moi te a idam ni shui ang sein chung khwa no mal som na dong in tarkun khu bielo dam turin du sakna kan hlan che oh moyem chuan jeral za maron langa arche mamoi te

Ole, kan ngai thla ta kha ita ka ni ti hla ni ya elai zal rina masaka ni atin kan ngai thla masak zo kha ka zai chani swa ti hla ni a enjili le mai zale sakani buka chuanin tun chu mata na kan hlangai thlang nun ber tu ri kan ngai thato do na chuan sms te pohi tun chu mata na hemi segment bi ka chiar nun ber khani dom bokani kan chiar par par nga in lo ngai thla chhaviau do ni o min ka mingi lam ri mi alo te khai lo ti nge tu mo ni ang khan o we sai zo mi tu mo ni ang khan in ka ming in la lam ri mi lo vo in hian ti in chu nula ma hian in min ran chua cha lang ti ka lawa chuwang chuanin i uluk takin zinga chang hello ngai tha ula nguri sai lo ron langa arje ma moi lo duty reng ni mo ka phone chiang lawa thil tai pahar lu tuk duty nom zel oron dia ka lo me me matin i phone chiang lo ero ka lom na ni lawani o hun nom dei lo mangla min lo ngai tha sham sham phone chiang lo chung chungin kha kha ka lom na ni e min lo ngai tha zel do ni o chuan in phone polo chian thoi thei nan du sangna kan hlam bok senga chuan in fitness boy kharon langa fel fighte chi baile good luck apang to lesson chi pari tan ran ti ni e isen chi pari kha vina han kan duty pu yasin i lo ngai thai am bulchan tu kha na ran chang he nge ni o e vun chi tan chan nuam don le me ya tro je za maron langa ar je mamote fb la mai life hing ti ka nge kan thir ve thyang fb la mai life kan kalat hi kan thir mi a lo thir cha ko mangi ran ti ni life kan ti chan tir khan ka life jing khop me mo mi lo en ngai lo ni ka ringa ni lo pon nb khai nei thla thina nang chu mo ngir lam pang khai nei thla ta chu wang chu ni ka ringa ama ero chu life hi mo a the chu ti lo ka du ni chu kai chu mo ma se kan hau tu ta thu thu ni a kha chu a ti tura min du le kan ti lop lop menga ma se mel han pho chwa ve li ka ngam lo ke chu ma e an ngam wang ani chuang lo kan thian te pon atul wang ani zo ka maro chu e hetia ka life lo hi kalom lu tu kan ni o eng po ni se la hun min man pui tu te zong zong chu khan lom thu ka se ya hun min lo man pui ze langa he tu na po hen kan hun ke ma bi ka chan an top le don ta chu ni ya hun kan mang ho tlang zel tu ra ngai la isak ma som tlong a zai hi kan ngai tha anga he hian in tun chum kan hun hi kan khar do na thola ding ta che di la ni a kan lo sikul lui tlo group to em kan shing na kan be don na ten min ti tlo group to em le ter o chutiang te ni poin thola ding ta che di la mang hian in kan lo in tung ding thar le do ne o hun nom doi lo mang je lang cheu ti in du sang na hlan chung chawin kan bye bye chunga tuk chhon lai lo zong zong ten tui ta kan nei thei nan te kan hlan anga tin sakai turte emo dorlam pangak tur dorngak turte emo lolam pangfe turte emo inna tul tul tina engkima tlong takai ti theina du sangna kan hlan bok cheu e o

Akash Fani Aizol, FM zo oiza point pasari ingai thame ka tuna hianin chomadar somle mit somli pahni ania kema kema hunbi ka RGS choice om chuntur khani boka vena hianin lengzem hla ten kanin oidona RGS choice a hianin lengzem hla ni hun khani a chuan vane thaki kan ti chin khop mayamo ke mai ber hianin kala du zong tekan ron thang chuak thei chin hi kalom china chuan vena po hianin nalkati em em mem bul ka tan pui don sewa nang nipon nalin ti karinga tin music video te pokhan lo en ton ni chuan in la lam tu te pokhan lam thiam em ema lam thiam ve ang me in ngai te pokha ol tarum rum mai ni tro en top music video top lama phe ka chuan kan lo lam jeb mai kha lo nia ka tiam vel kha ni ya Kamila kan nga chadona kamila han dite utopila sha ta harom tro ala ti chanin avalal manga yai kan nga thanga manga ite manga ina ti la haron sanga in manga ite tan cheu khani longai chadone o in ngai thateng

nalinti em le oh he tama hi zaman ban lo phara rin na mitin ka mu thei ni oh it's one in we chu kan han nui de urang me dal le ka nui dan hi mo I rjv li nui dan hi ka la de utla thian ka she to a anui ri ka she jin lu tuk to wange ni ka she lawa zam te kan in mo in lo ti hi kan ring khop me ka nui dan hi achansu rjv li nui dan hi ka la to hian sian na ka nei ni chu mo zam te khan in longai tha in ka ringa na tho pa te puan thui pu pu pa te khan in longai tha in ka ringa chuan kan ngai thak ta kham mangai te mangai na ti hla ania walal mangai sakania mi te ti dan zel khan kan follow kan zui ve khang ai lom dro ning lau ten mi pom vong vong la ti live te pok ha ka pui nei tan te kha chanin hey ka beng ti tu khan lo chiang don ani hian ka sia amo chu wang chanin ko pui nei te zong zong tan khan kan han lan vel khan ya ti ra te po khanin chanin sms poron thleng a zam te kung te po khan ron langa ni kung wa sai zo ting kung ten ron langa nu shan veng lam pang ting zam ten ron lang boka ma se khang kha kan la chiar shi don lo ni tun chu ma chuan in zai thiam em em mai zai kha kan gai thale dona hi hi in tan kan hlan le phong me nga mo in tan na hlan lo hi chu hlan tur dang poi ka nei chuang lo wa chuan chan in tan kan hlan le mai dona aliam pui nge yang ti hlani dona mo in in bial nu te in bial pa te in mangai na teng te kha liam pui mi tir mai la ola lo mangai zol de de ola ti khan kan han in chani sela I enge in mangai lu tuk mai chan om mang lo in kal san ang teng te pe kha chu ti lo top tur ni tro a chan cha de kha om tur ni top mai na e zo in kop tur su kho nu don kan lo nyang e kal san meng je te tal khati ve tur nya mo eng ma sai lo in liam san in biak lo in re san mak ang chi teng te kha ti mi a lo tur ni ril ru hai enge ril ru shi om le shil hai lu tuk kha mi dang siam na te kha ni ve thia kan du lo ni zon hoi sen tak mai soi mai tur mo I khatyang khanin I rilrumu mal deuh kha putur khan minga thatu te kha kan han som cheunga kala tong chuang lem lo khatyang kha pathian zara mase kala ngai vedana chuanin rilruna dewa I shil hai zeta he mi zo upain tui lai rap antiang chi mo kha anga in siam kha thil chi lo tak ning ka sia chanchu midang laka vat midang changwa base don se emiron bele thut menga ti khan rilru kha lo nei ve the ni mo chu wang chuanin I tuilai rap lu tuk mai khan hun tam tak kha kum tam tak kum thum ve kha lo nga kang che ti kha lo oma moi du le tak tak don si lo phei kha chuan ti mia lo tur ani tro dona chuanin david lal choi sanga dar long zai kan nga tha anga aliam pui nge yang ti la ron sanga mi nga tha tu zong zong tu na ka sermon nga tha te zong zong ta kan la na nge o

Ole, mooi le mai adr o. He arje vili bon nga tha ulu khop me tu zai mo kha kha tu zai mo. Lo ti char char ni kan lo in shil shia vela. He hi he la hi amanun ina aton tak tak atanga apho ania David Darlonga hi anin te kan ron kan han ti chawa kan han nin shilai a fi po kur diam diam me ni mo moi he tia tin mani nun atanga anton shiat nge changa han phu anton nge changa han phu te chuan mi hi deng na de bi kalom de ro tu soi do te poin anton na changa han soi hi chuan in nge speaker te poin anton shiat nge changa han soi kan han nge thla ka chuan mi hi deng na de shi na te ro kan kan kan in hlan ur ur mai zelani hitro ala te chuan in kan ngai thata kha aliam pui nge yang ti hlani a David al choi sang dar lumin ron sa chuan in tuna kan ngai thang le tur ero hi chu shang lui ti to me yang a shan na kha re ve le deu lek to shang lui kan ti to me yang tuna chan nu te nia zai na hun po kha nei tam theilu tuk to lawa kami zai kha kan ngai thadona nge in mi pa te tan khan gan ti lyang toy te kan sermon le don in bial nu te khain lo chen ta ni mo chanin nge ngai lu tuk mai khan ron ko ta chei le le be se khanin du lai leng dang to nai ful tur hi tuar zo reng hian kamoi lo ti ve khan ron aron be nge aron ile le nan be se khan mo nong aron bingam che si lo khan zai la kha lo vor ta ni moi vel nu khan khang tang vel than tu karon satswak don ani a val moi ti la ni a choi the reng reng lo me helai intan karon the chok dona Elizabeth Zodin puin ran sang

karon lang ani hianin win chu zam hinga vari zing don ve o aran ti a ni e arik zin ni tur ber an khani o aron ri char char tur anga ila chanin akim ani tro zam hinga rin arik ring hian akim velom chanin da ta kan chhiar tur hi tu sms nge niang o on zam ani zam sms kan chiarang arje ma moi hian za to ka hian I han nui toi tak hian nui ri moi ka tingoi ngoi thini playlist te du te pui no arje vi li tan sial talking ka lan nap na pange pawng tu tan ka mai don lom le I tan po ron ti ni min mai don mo ka tia ma sem chuti rol chuan in lung oi lo na reng reng kha ka nei lo ni chuma min mai mala ka duty pui nu ka duty pui chung chuan in I chan po la ka da de rod me mo chuan da ta kan chhiar le tur hi tu sms nge niang lb ren thlei o arje ma mo vein ni man nom le playlist I play le tur kha I tan le so fathang ro pui chip ta na di ni so fathang I mak deu chumo ka duty hian alo tong du ngai lo re renga mani chuna po I tu nge miron thon o rj c s sang te miron thona chuan rj fel te miron thon boka hei angai lut tuk chenia sms ron thon thum rap chen tia miron thon thin ani miron thon chong vele thin ani chumo ma se ma ber hianin ka duty hianin eng ma miron thon lengai si lo lai enge mo omzia o katia I enge sakei le sile sakuin tok turang deuh kha kan in hlau ton nge o kati deuh ani chumo min lo hlau lo se min lo tok bor bor se ti kha ka du thu sam ani e a in lo shil dan ya a so ani wal ma ngai zai kan ngai thane dona ani hian in chui thang wal lu hai ti laran sa don ne a in ngai thate ang

lani a haran satu kha walal mangaya ani chuan ka ngai thla le tur hi pc jessica hian sms ron thona ani hi re em em mai ron lang vele lol maya hian ron tini ilung dum hla zinga kha mi mi re vanal re bui ren thlei du ai sam kha tel ve lo chuan tel ve se ka van ti em ka ngai thla chak to pa ron ti a tel lo nang in i ron soita ka chuan kanin tong khat box ia ka ron ti chho sak don che ni o du ai sam chu kan han ngai thla po niang chu te roi du ai sam te lo thleng dik ngei se oi ta ni ro

Olha, ganhei tacta ca, tin lung moto di lani aron sa toka, JT lun zomakani a, in tin lung moto tin lo tong veto emo, tin lung moto, te kan min tlan san le, de si kaso nam si a hiam lo china ni, de ro, to vang tani ka tin lung moto te kan, tin, an kan tin lung moto te tin lung kan mule te dai la, de ro, chadon e sin, ole, zai moi tak tak kan ngai thachawa mizora ma chuan hei ba kom thei to long a ti turang chi te kha kan ngai thani ti ro an concern na ka lang khan loi ngai tai la mo man hla don hi kan ti khop maya man choi mi si lawin kan han kala tin hei khwa ten chia a then chan mu chungin ka lo ngai tha e tein ron tia mu chunga concern ngai thang te khan kan han ngai to vel chewa in wan nei hi ka ti e me me ni anuam don bi khian ka she khop maya mo chuanin PC Jessica hianin lom thu kharon se chuanin mingmoite hianin ka kabula om pungu pungu le pekatan ronti a chuan PC mingmoite bula om te tan khan gan than sak bokanga lo om sha ram ro o nangni lo chu kom tura nei mi alo nia ale ti chuan John Ogas boy ron langa nem ten tua ro h lerem pui sakha pulian thang puya la phua tikha ngai thak atsak om le mai khwa nom lo lu tu kam chuin ka longa thare nge ron ti boka John Agus boy hit langwal tai ma ni an khwa chuanin thlan lai turom chana tel loin an lai ngai lo ti turang chi kha nia chuwang chuanin thu soi te kan ngai poi mo em em thina ni chuwang in a thlan hi kan ti chhuwa ka nga nem ten tua ro ti nia lung len te po kha alo tuar ve ship toin rin oma John Agus boy hi an nem ten alo tuar dai ship to ni ka ringa haron thlan chat dana hianin chuanin tuna hlerem pui zai kan ngai tha anga ama hianin uluk takin lo ngai tha se ama hanti khanin John Agus boy a chuan elz sailo in sms ron thon boka hi ka chiar thengil ka lau wangin kan chiar lokang e o a mamui te ka thin lung hi hmula o aranti ni kan mu me kan mu thei kan mu thiam thei thut mei thei sin te ro lo i lo nai zel kan lo nai zel boxi khajon kan la in mu hun kha mei thei ni te ro ale ti chuanin nen ten to

alehnem ten to roti laron satu kha ich loren puyani aron thang to ka john august boy ni ala than hun te ani lawa in che thawa la thang lawte pokha ni in che thawa ma se in chian te la thang om chun ta kain lo se thiam zel ani ti ka shya ga lo ve me ma rgs choice ani tun jum rgs choice kan lan nu ber to ri kan nga cha to do na mel malung di ti la ni a hram than zwa din ron sa do na hi in zawai tan khan kan lana ke man ka ron than sak vek cheu ni sila so an helai nal ka tilu tu ka nang ni pon nalin ti ring in tan ka ron the chuak de phong ani hi o in longai tha anga pui boi zai ani a it's one in ke hina kindar som pahni lem ni chom li ya kron det liang o

Ole, dun chum kan hun pul chan na kha. Si lian zam puin don lo kar di la sagani a. Don lo kar ay to deo deo te tan kan kan han lan kha ni a. In tan kha na ni a. In lo, in tan ni di isha kha ni di ta tu deo kha ni lo ngay thai mo. Di lai te kha karil ruwa kha lo um ve la ni zumo. Ole te tswa ni gani a thale dur hi. Ti am do ni la ti la ni a nga. He la hi. H van ram thangan aron sa anga tuna kan ngai tha anga chuanin kan soi du zok chu sms kha ron thon ula in longa thlange ni ti te khamiron sha tir ta ula la de karon than sak don che wone o chuan ani lo pon I kamanga em em liani tang dang min be san ta tan te po khain ron ti thei ni o kamanga em em moya jang dang min lo be san tamai tan khan tun sia hi kan lan leng e o phulo le ma se te po khain ron ti thei ni o in ron san sak thei ve kan I khang zong zong kha leng ve ka ti chuan in tu na chuan tiam du ni la kan tiang long ai thang o

Ole, kan ngai thak zo ta kha piang lo zok la ti la ni in Esther Jesse sakani a chuan dung thama sak zo kha tiam du ni la ti la kha h la h vandram thanga sak adi pokani that's one in kan ngai thak le tur kan ngai thak ma hian in hei RJ afi hian in hlangai thak chak deuh kha ne ya hi hi kan han ngai tha mai do nim niang le tiro o RJ choice ati kha ni na ron thlang ve ngam si lawa in than hun in than om te pe ka chuan in e an mani khan thlang zok ro se kha tia ai tlom kha ngai vel lu tuka chuwang chuan in hei than chak deuh kha lo nei ve hi kan ngai tha anga chuan in ka di te kha ti kha ni don ani o kan ngai thap hot mayang o

Ole, gan ei thak ta kha gadi te kha ti hlania je ti lan nun zoma sakani a amoi ro tu lu ti leng boxi mo gadi te kha ge chu kadang lam lo kapang ai reng nang ma zo kani kha dang lam ti vel kha ni a tro kan dang lam lo chi ni ama ro kan dang lam lo an tan kan om dang ni ti kan sil she ve khang lang chi na he wa he gani zom na te po hi chalo ni te po hi na sia chi na ni tro ru dang pu dai mo te khamin lo tia kan ko pui te khan mo chuan in ke ni lai na ni khari ru dang pu mo kha kan lo tia ma se ke chu ka dang lam lo ka ngai reng nang ma ni kha dang

van lung len thak ve der o zai moi tak tak mai kan ngai tha a icham ring atangin sakmel in si real real ti ga han kai chawa mo sakmel in si real real kha asatu chu h1 ram thanga ania chuan sms lampanga han tuan phele ta zewila John Agus boy, he and in Nui Moy, top Paradini or Muhil Taylor, when he any hidars or Panile, minutes some Lile, Pani Ahmutil, Tum Talk, Anya, Dark had lame me to map on Nui Moy, top Paradini. Hello, Umchine. Mingaita, allow Mutaylo, when he did them. It's one in BL, Tong Tu, Aranga. Arjak long white ring and ya, Arandia. Play le tur kha ser chipa solf ser chipa solf thanga om lei nam ser chipa solf thanga tan le tuna puang tu arje ma moi tan le vi kung te tan kung te hmel alo la na piang in grik mi fing ka se chuak chin aron ti ni a afhan ro pui em te pon ka se chuak chin in ka sia i ran sei ta ka chuan in grik mi fing om thei zong zong khan soi chuak tang oh lo na kin alo type la thang khang ko khri thuak chini chu mo fing lut to ka ni chu ka thin lung mu tu ti ang deu kha ni kan thin lung ya mu ve ke moti mai tur hi ni ya mana po sms khamin ron thona ni ta hian ga duty lai hian in ichhiar mi alo ti ka sia hi ron ti ni chon I al le khapu po kha ka le ve a voi khat mai la chhiar lo ti ka sia ni o hi ron ti a a soi digle chat mai ni mo katyang chi khani ya kathin lung hi muve ka moti mai turani ka tina chan khania chan maurice lr khyang te ron langa miss rj good afternoon ron tia chatnu lam chi bai le nang po chuan ti han ron ti a I playlist ngai thla ka man hla chhin te take chuan life jm mai tu emonitan next kha kan hlan na pe chani tan le rjs cv tam po eng po chuni se play le tur zong zong zo oi fm ngai tu te tan karon la veke mai phal lo sar vi kung te arai rai te tan ka hlan boke ron ti boka e khai vi kung te chu e khai khai khai nula zo ni lo tlangwal te pen ngai ni anau loi loi mai te chuan in arjem moi la play chuan pc jessica mitui atitla zoi zoin karing kevalan ron tibokani a ni e lotla zoi zo yang ani hiron langkha taron lan chuna chuan nin I ange azor ve chin khopani o andal zor hian ron zor nap chin fm zo ya hian it's one in jonagas boy hian in zanin fm zo oi mi zo arje duty tur karin zo din pui kho singtan next kala ne ron ti ni e khai ani donim ni zo din pui o kina kalo en sinang o alo chine rin te po hin ron nei china you know ring dik chat zel le ngal hi duty tur te info zo chin nge muni o te ka ti china mo e pon na ka sian ngai lo thil te ni china amai ro chu nang ni chuan in karla mo karla changso khan in radik chat zel chin lai hi makat theilu tukani chumo it's one in kanai thale tur hi esther jesse zai ani anga ani hianin e lunglai anawong wong ti lai ron sadon ani oh chon dar khat le minute som nia hianin kan ti dan chin pa ngai ang tho khan in me che hun kha kan ngai thale tura ngai ila min lo ngai thale chu ma tu wakhamilo phatsan lola meche huna lom tia ai kan radio telo off mai lo khan kan off kan phone telo off mai lo khan mo kan lo ngai tha anga chuanin hun nuam tak kan manganga inge meche hun ngai thak that na em en chumang chang thadeu deu hinu ho hian nen ron soi chi nani nula te ponania tin hei kan rj te pon kan soi chi na ke pon ka soi to khai lo ngai thaim o kongkan dan chungchang te pokoron soi to khamo kan kongkan hianin tlan atira tlan thutsi konglai laklo vela tlan du to me lawang hini lawang ute kha karon ti chin kha mo kha kha poi mo lut to ni mo achan chu hei tun lai ate pei cham motor tam e me ma film khuranga ya I chalai zok te po tar le chak tar chak lo le upazok te chu soi lo chalai zok tam po kongkan hi har to ni chutiangan ilaya kan kongkan tira kan tlan thuta anu kan tlan du le si lo khan mi speed kha kan ti boy chin ani mo min min supal hlo ang ti kha hlo ma chuwang chuan in lo film khur em em kha chani chuan voina po hianin me che huna hianin thil poi mode de khan ron soi le karinga khang kha uluk takin kan longai thanga a hlo em em chin ani o a free a hetiang fin na thu kan han dong chin te chu hlu ni tiro o ale

tun laia thil free tlem te em hi mo ti chuanin kan ngai thlang le tur hi lung lai ana vong vong te nia a ana don le mai a tro in lung lai nai ro lo ti dam dei thung se ka ti khop mai a hi kan ngai thanga esther jessin ran sa dona chuan sms omong ang te kan share za wang e chan chu na kina khani ni chiar lo khamiran ti le du don sia mo at big takin west side zo mi hian ran ti le dur dur don sia kan sia sakange min bol em mai ki nok dei don ran ti ni e khaya hasu den to den to thin ve tro ole tun hat so anin greek mifing mo kha ang te chian pa vi kung te sms kan chiar zo che boka kan hanin bye bye le lop lop anga nung lai na vong vong kan ti do na ni esther jessie na ran sang

0: tujum hei sepol huna chuan thu soi kan ngai tha anga mi chha te ta nama ani ma khwa rel nana poi mo te ti kan ngai tha anga ron soi tu tur hi professor zokai tlangi department of psychology mzu aizolami ani
1: kan soi tur hi mi chha te ta na mani ma khwa rel nana poi mo te tinia mizoram ai hianin mi chha hi anuai ruk don kan oma chuwang chuan thu pui soi tur poi mo tak mai ani a me chia ti pathian ina a adu dan takha aduan ania mi panen hianin kanin ang reng reng lova kan ote kat pian mangte kan landan te pon lama po kanin ang lowa chung lama po kanin ang lowa chutiang bok chuan kan rel ru put zong put thek suk thek dan te po hi ain ang lo ni hei hi kan sa thi tu ania a mi panen a kanin khai khin po hianin I in khai khin dan om zenein kanin khai khin thin turania tin tun lai a hianin a me che choi kan na kan sei fo thina me che choi kan na na poimo ber mai chu ati tu tur chu ke mani hi kan ni a mi te na an

thiling kim mai an ti saka mi te a in ngat tur ni ravin ke mani hi kan ding thei turin ke mani le ke mani hi kan in siam cha turin ma kan son tur ni ya kan ti thei zonga te po ma kan son zel tur ni ya mai che hian ti thei hi tam tak mai hi kan leya a mi pati tur kan sei sak lawanga mai cha chau kan sei nga he anti dan in chung a secret khoya te tin a rong bola te tin e thiam thila te hianin me chati turbi ki amani mi paina min tluk reng reng lo na hi a chutianga chuanin ma son te hi tumi langin avik takin he etenan e rong bola te po bai kalo siam ta avindi a hian bai ka siam ka thiam lo di chuanin e athiam dan hi oma athiam te hne na te sirila ani lo po in ha youtube te po ti tur zir dan tur hi oma ni ai nga po chu ni sta sila vaide hianin bai kalo thiam lo ni po in i rong bol le ona chona ai thiam zo ka ka ti the na tura i ke male ke ma khan ma son tum na te hinei la khatiang zo khan i ma ni hi kanin a choi kangin ma kan son the ni ti kha se thar le ilangin mi te pui tur ni ringot lavin midang te pui tu zok tura ma kan son hi apoi mo ni tin kan rama hianin i ram tele sawa tin ei tu na tho tur chi sang sang hi oma chung khat leina te kan om ve dia dia kan lein se chip chipa i mi pui tu ringot lova mania i din chwa thei dan hi chu kong hi ala zawe me maya chu wang chuan me chia kan ni wangin hi thlep lo vi langin ma son tu mi la ti hi kan sei ma sa di tin i kan makhwa kan rel na tu ra hianin i ke mani na kan ti tur hi tam em em maya ti zong hian kan sei nga mei chia kan ni a kan din mon hi kan lua ve ni chu a pi po kan ni the ya chu khat nu ber po kan ni the ya tin mo te po kan ni the ya tin ni te fa du te du te te om pui te po ha kan lo ni the ni mo a yang lai din mona po khan loading tai lang in poi mo na kha e mo phur na kha a keng tel ni chu kha mi kan mo phur na kan ni na kha nin e kan ti nge nge tur thil he ke ma ne hianin a keng tel ta kha kha se thiam sham sham milangin mani ti tur ti silowa i thil dang thir wak wak te hi thil om the ni pa ti tur ti stral tum te tin nuta nutra ti chan vo lak sak sham tum te po hi thil dik ani chuang re reng lowa kan nam ma hianin i mi zo ti hian din mun a poi mo tak mai hi min pe a mi zo nam hianin me chha hi ma kho sang atangin than lai tur te ha min la phut ngai lowa tin a in do te sa sang atiang anga te po patong turin min la phut ngai lowa hetiang ang mi zona te po min la phut ngai lowa na ol sam kan ti tur to ka ro hi chuanin min be se na asang ve ni mo tu wang chon kan na ma hian in kan poi mo ni khatiang ang tak khan min ngai sang zong ti han sei ve ta lo tai langin e chia te hi min be se dan tang pu ya hi chuanin min ngai na tom mangai na khat mi te chan pui tu mi te ta na pui na lak the na tur le ngai nat om ni tur te han min be se ni khatiang angte da khom khanin i kan malam a ma kan lak le na tur kan ma khwa kan rel na tur a hian a nu kan e mo khatiang ang ka den mun lua la ya khanin enge ka ti tur ti hi set tu milangin he pathian khong aina zara women commissioner hen tram ni ko om to a tin tuna hianin legal services authorities no ai hianin lok adalata hian kum som se thi ka lo thu ve to ni chumi ka thut na chuanin thu bai tam tak ron lu thi chu mei chia le mei che kar hi adi zo zamani chumo chung te chu i kan ngai to a ti hian kar roz i awak ve la ni sang ni som ni a khanin Banaras Hindu University a khanin mei chia te din mun hi zir ho na kha kan ne ya chumi chuma ai an soi na chuanin hemi thuam chom te mei chia ina an tor na sajia te kha ni thum te me umai khan soi to ni chumo khatiang thil thing kha tam em em maya an ron soi ni a to pa chuanin mi pa pakhat kha ron ding a ti hian ron soi ni kan soi he hi chu e eng tika ma re lo wang me chau hian an sim lo chuan thuam chom ma po hianin i an mo ten ron chom lo chuan soi sel tu soi satu chu me chian ya an fa du ten chom lo tu ran du lain chu wang chuan me chia ho hian ti lo sila aron ti ni ka khan ril ro ati thui khop maya chu wang chuan in i me chia ti kan ni a

I ganti turte, ganti omte hi, I shashang tiami langin, to me, han kai kom nan joanin, I gan nam dana inge, tite, tin gan chung kotana chaberang em tite, gan namina gan ti chin dana ni em tite, tin ram dan puin apalim tite hi, I ram dan te hi, I shed ve, to me langin, ni tun lain legal services authorities po hianin, mun tina hen zir tir na ten pea, tin I, Happy radio te TV at the point so in the same ma khatia ga dikham sha tum veila ramdan te namdan te bo chelo ram ramin chung ko ta na thasi a hian kan ro man na kan ma khwa kan rel na tura hianin I da poi mo ilangin a tha khati ni tin I kan poi mo em wang khanin ti sen lo hi kan nei ve ni chu tin kan ti nge nge tur ni lem lo ke mani na kan du na le poi mo ti san ti om ve a chu mi thia rang fel thiam tur chuatin ha economy so pui tak chuan ti hian so ini chu kan ti tura kan ngai poi mo em em ho hi da khom ta vek taila kan dam chung ho thi an thir taila kum chuti zat chu kan to a chuti zat kum chu kan nei do na chu mi ni chuan in kan dam chung kum la nei a hian eng hinge ka ti nge nge ta na ka ti thei tur si mo ka ti nge nge ta na poi mo ka tiang anga kha I tam tak zinga khanin khakha I apoi mo zwal kan ti kha lis kha somni hian ziak chokila ti chumi chuan chumi lis ka zia somni zinga chuan han en non wang fangi langin apoi mo dan zirte tin I kati thei ani dante tin aman mo thak dan zirte tin a kha ka thil ti khanin I ra thatak chwa donim ti te kha en chungin panga thang le taila ti somni lis chang khan panga ka thang le taila khami panga a khanin ama apoi mo dan ang bo khan aman mo thak te ati thei ol sam dan te tin I ara chwa that dan tu ra zir khan khami panga kha I rem le taila I pakhat pani pathum tin mo chuti chon khami singa panga khanin I ama saber kha I thei ba to pin thil dang theng hilin kha kha I len chuang ei tumin ma han laila ati chuan khami kha tha taka ka ti chua thei chuanin atuta khan ka kal le anga chutiang ang chuanin kan ma khuwa kan rel na khan khatiang khan ti la mo e thil zong songi kan ti thei lawa I kan chak na te kan the na te pokha I sem zai te lo ngai ve ni mo chutiang chuan panga kha kan thanga nga panga zinga khan I kan ti masak tura tang khan kan ti anga tiang khan kan ti zo vek no khan alistar kha kan siam le mai don ni mo chu chu kan ti dan tur kan ma khwa rel na na poi mo em em chu ni kan sei non lenga pakhat na chuanin kan din mun kha kan se tur ni a kan din munina kalpui kan ti tur te kha kan se tur ni a apani na chuanin kan ti tur kha apoi mo danin dotin kan rem tur ni mo tin pakhat kya kan sei non le du chu kan ti tur poi mo te kan ti theinat khanin I ti ngal hi poi mo ni I kan nam ba te le hei nam noi nunga te po niang tin mi lo tling lo kho wa hian han ti khot teang eng nam po ni sela I lo tling lo kho na hian ti tur hi chun sia an ti chin lo la hin lo tin lo na chin ani ti tur kan sia chuan ti ngal tur ani tin kan ti khanin kan ti zo ma chuanin I kan ti ngat ngat tur ani a ti zo huna khanin I adang kan en le chau tur ani a I amak ka ti khop mai a he tribal housing a ti hianin thil ti lai theng hil thaka ti le tur te mi thil ti te ya vril ruwa pe ki ol em em mai a khatiang khani lovin mo ke ni me chha te chukan fin khatro kan ti lai kha kan tinga ngata ngata khanin a tha the yang ber turin kan tianga tin thil kan ti hianin I thil poi mo tak mai pakhat chu kan chung kwain an pomangim ti te tin I kan khotlang pom zong thil ani em ti te tin I ram le nam thil dan te a abo che em ti te kan sha tur ani a khang ho mit atang khanin pomcha kani em ti hi kan se turani tin chung jong chung ai poi mo chu kan thil ti tura khanin I pathian mit a thlung ang em pathian lom tla kani em ti hi kanin en fian a tur ni box sela kan pakwa rel na hian mo ani lo chuan kan rel fu lo chuan kan dam chung hun kha kan mang dik reng reng don lo ni chung te chu kan sei ma sele do ni chu ti chuan kan ti tur kan chiang ta kan ma khuwa kan ti tur a poi mo dan te kan rem fel thap to nu a khan ti thei tur din muna hang ka ding em ti kha mani kha kan in check le angai ni kan in en fia le angai ni chu mo I kan tul em em a thil poi mo ti tur te kan nga em em lai khan

hi ni a mizora mai han khai sing kan nga to ka tin thei po hi tam to he me me ya heng te hi e ta zo ki langin ti khan ni tin hianin kan ni tin thil e te po hi e ril ru hi pe ve le ti ro e pop pop mai ni lo khan mo a tha zongin eng taksata na thawin heng ke emt te po hi e mani hin en fel ve sham sham le ti ro tin e he a mani hi he kan thil ti hi mi ha mi lo set pui re re lo the ni chumo thil chati hi galen ti ve veo the ma se tu ma ha mi set pui lo wang han vui fai te po hi thil om the nia khatiang kha lo om pal adi po in mani hin fak mai turani ya yi kha kha khatiang ti theya ko ma wang kha pathian ne na lom thu sei turani mi mi min fak wang hian eng ma hi kan ni pha lo wa min sei se la wang po in eng ma hi kan ni pha lem lo wa kan ni na hi chungai renga ni a chumi chun zom na chuanin mi te po hian min lo rel sup sup the ni chumo dik lo top te po hian min lo sei the ya kan that lo na tur te po na lo sei the ya kan van ni na te kan lo tin na wang te po min lo thik the ya ma se ti kham ve the ni mo ama ro chu khatiang zong zong kha chu a om reng do na ni chu mi te ka hi kan ba hup sak the lo wa ha kha chu an level ania an sei reng do na ni ama ro chu ki mani na kan en sok zon sok tur chu an sei se la wang te min hu si ta wang te ni lo ben po wang khang kan ni reng reng lo wa kan ni ngai kha chu kan ni reng ani kan thil ti ti that lo man hi dam chung in i bible he di ka ni chuan i ale tam takin kan dong do na chatuan nun na ne na ti kha kha mi se reng khan mani hi long ta ka om tu tin pui te kan ngai ve thina kan the na te tle ma kan thei lo wanga am bo bop te po hi thil om pal the nia khatiang huna khan kan thei lo na kha mi te ne na avashila min chan pui thei tu kan pasal te kan fa te kan unau ten oma khatiang he na khan sil tur ani min pui thei tu nen la ka ne na khan mo tin i kan ril ru ti ha tu tiang ti i ril ru hanan man lo zong he na ti ve the ni chumo thil kan han sira a thenom te puan poudan soi ti me me a poril ro lo ha ve the te kha an om ve the ni mo khatiang zong ni lo khan in i thil he thil dan zong ti a thir thiam sham sham thur ani a i nge ni sa pho chuan a positive an tia im he me a that na lai va mo thiam kha ngai ve ni chumo ruwa te lo sura i asur tam em em maya ruwa kha sur lo se ni ni khata khan tui kan he mai don ti kha lo ni a chu wang chuan in khatiang kha lo lom thiam tur mo tin mi tilaka hian in i kan hmangai ani ti hi lan tir hi thil poimo tak mai ni a mi te how tu ne ngai thlat mai mi te i vin tu tu siam tha tu tu ne ngai thlat thi omani chumo chuai chuan mi fa te nga tele mi thenom te mani unau fa te mani fa te po sei se la hau ngai ngai thil om the ni a kha ya poimo zok chu i an hmangai na lo lan tir a tim mel nen lom taka lo loma khami pa lo zir tir keu keu te kha asot zok ani tin hi khovel kan han thir hianin a kan lim thei tho lo ni po in kan lai in thil thon pe tengun takin chiar la tia nu kan ni a nge ni fanu te kan ni a pe chia kan ni a kan thil lo ton to hi han thir ke ke vilang in alet ni takhat mai po hi ni lo alet zatam takhen pathian in min ti pun saka mal min so mani kan thil nei zong zong hi ki mani na kan siam theilo ani chang kan nam te a hlui me mani khami a hlut na kha sia in ani tin hian pathian mal som nei clear lang in khami clear chung khan in e kan ma hun kan la nei le tam chung hun toy te kan la nei le hi e lim taka man hi tu mi lang in pa kho kan ma khwa rel na ata na poi mo kan soi te ang khanin apoimo te i apoimo danin do ta ti in khamit thei turin mani in boat sei langin a min ti boy to min ti nok thei ril ru min la peng thin tu khatiang zong zong kha pai in i khami kan thil ti tu nge nge ya kan plan ti kha that taka kan ti thei na turin i ril ru fim takin thil hi ngai tua thinila me che kan ni awanga i thil ni lo tu don vak vaka hi me che thu do nan ti ang mai mai khani la vin mo ataka khan i kan ro man na fel tak zo khan in fing takin ti la ni ni nam dan le ram dan te bo che lo vin a chung ko tan po mi ngai na tom na mi na be

0: yanga me che cha kan ni theina turin kan thu soite mitin in e kan so tui kan be se ya pathian in mal so chu ro se
1: tuna kan ngai thlak ta kha me che ta na mani ma khwa rel na na poi mo te ti thu ani a aron soi tu kha professor zo kai tuang department of psychology mzu aizol ani

Akash fani aizol FM zo oiza point pasari nga thatu dom tak tak te kan hun to ber polin chi bai kan booklet chaunga tuna hianin dar thum thleng khan hun kan mang haule don ani a hun nuam tap chamala ma te po kan mang ho to a chanula ma te po chutiang zelin ni a kan nu kar na te po hi nuam tak man tum zel dai la te ro ali tuna hianin kan hun mandan tur hi mizau leng zem hlangai thla in hun kan mang dona kan artist hi tini mohini thapa le tumi el pachwao te ni dona ni tini mohini thapa za hi kan ngai thama sa anga ani hiani pari zon ti laron sa dona zai thia me me me tini hi zai te point longwa thla photo in rin oma tuna kan ngai thang oh pari zon ti lani e

ole tini mohini thapa zain tu chum kan hun bi kan honga alaron sakta kha parizun ti hlani a chuanin tomi el pachal zai pohi kan ngai thadona sms aron luta kan chhiar lo kangi o pakhat chak langai thlamaila a elzet silo aron langa ani hianin mamoite iva hotel to ve tlong takin oran ti ani china khanin jona gas boy kha min lo mang tha dai do me ani kha mu hil ta nge mo kan mu hil te ang kha tia aron lang le mai tura ngai la mu hil lo ni chuan chuanin kan kung pui kha ron langa ani hianin arje moite fully tong kam thiam nei ho pui dai don si ya ka ngai ngo tang che aron ti ni nang pon i fin na kha i west size oi kol reng tholom heta kan mu thei chong nei nem tro kan ngai lu tuk thau che ni ma se i ron lan hun du du hun bik te hi nei ni te hian ka sia ron lan du la hun te hi nei ni te hian ka sia boka chuwa chanin in loin en fia de ka chu ngai don ani o ala te chanin zai kan ngai thale do na to mi el pachaw zai kan ngai thanga ka ngai lawang ti la ron sa anga chan to mi el pachaw nu na zir tla kom te hi kan soyang ye anun tak tak phe chu ka wa se chuang lo ma se in cheida na hian o ain cheida hian soi tiang ma ni de khanin kumin thau nge ni khanin zana khanin radio khanin kan kom do na ni ta chani kan arje pakhat khan ko ma akum na thala kharon tar lang ta grupa khanin ma na to mi el pachau thau khalo la niya mo hairstyle zong zong te khalo langa ai veka chuta ka rel ru om chu thil re re ti tlat thi avan lo lu em ti lai khani mo ati tlata tuna a hairstyle lang te po mi zong zong chuan kan anuar me alawang ma se ani ka chana pului tlat me he ama ti ama tu khalo ni ta ni ti chuanin hemi ti tlat nanu na nei tlat awang hianin thil ti mai mai lo chi niang ti ka ka ring ta tlat me ni chuma ale ti chuanin a zai moi tak mai ka ka han ngai tha anga ka ngai long ti hla ni a tu mel pa chaw zai lo ngai tha mo

le ahun lai ka lung len dan kha kalafil theithin ani lung leng takazain naupangte nisi khan kangwar hi thoi min chem lap lap maya khatilaya karilru hanwak vel kazai chunga karilru hanwak vel kha kangai to na to nu te po hian thalo chuak thar le phu thinani amma sabera tan chuan kala du jong han than tur chu he khovel thina jordan tuipui phone vel hi ti la from ta pu thang buai sakha ania aphuatu chu pulal tan puya sel chu khwa mizoram kholar le khonuam berpola lo piangin ni som paruk tharuk sang ta chu som panga khan kap ku ngile sang chin te inkar alo pianga ama hi kalau hu ve lawa palei thing le om khau kut thep thiam le zai dam le nel om tak lien in khai thler thlor ni in an soi a acham chin an soi ringot po hian mingai nat om tak ni in ka thia a akhuwa sial chu khrim khrim po hi lung tileng tak mai le khonuam ber pol ni in ka thia a a pian na khuwa ka pian na khuwa khori nim ti la ba chuan sial chu khuwa hi khonuam ve ber pol ni in ka khen nge nge ni tin he la satu puthang buai a hi mi pazai mi te chinga chuan ka ngai san le azai ka ngai thak tam alta sakapiang thinlung le ti tak seta ursun tak azai thin ani na le lungleng tak azai mi ani na hian mien ne le thina he la hi athu tha in athuk nen hian ain me kati le maya chuba ka sak anu em em mai boka kathian pa pu lian thua ma sang bi som pariet kuma mi boral santa hian athi huna ama vuina satura athian te ne na acha ngat ani a chung te chuan he la hi min ngai na zual tir le boka ka ngai thak tam le ka sak jin ve pol tak la ani bokani ilo ngai thang ule

Pulal tan puya te unahi anhule in kathia ah thule la hian antho lok em em maya ama pu tan puya la hi ngaina tak tak kanga maya he laleng long e laleng long le pathian la aphua hi kathiat be chunte chu kalha sak tam le mi sak po kangai thak tam pol anni lomani apani na chuan chandam tun min suai na lam thluang kathir le ta ti la kha ani a he la hi je zai ming thangan kum sang ni ogas tha a aphua ani a ring tu nun hi chi taka han thir hian tluk le tlak forma nung no no ni hlom hian ain sia a chuti chung po chuan pathian mangai na chuan min lo thuai zel thin van lom na kim kan nei thei nan le lom na hi min thiet saka chatuan nun na lut zia kan thiet thei nan mi hing nun nep zia le toy jete min thiet tir thin alo ni ti in moi takin alo cham chuak ani asatu ke van la lo mi hi zai thiam ka tin a hla hi kan nu pa hian kan ngai na in jin konga te hian kan nu pa hian ding deu deu hian kan zai tira kan lo zom dun ve a jin kong te po ati toy pha in nuam ti takin min lo man tir thin ani a la lom reng reng hi asatun athiam boka angai na tum fik main ka khia a tuna chandam tun min thuai na lam tluang ka thir le ta ti a la chak chu ilongai thla ule chandam

le matwai tu chung kwa ani in kathia tuna om to lo nuwa alhasak kangaina le du em kahan thang tur hian mitilung leng zualin an chung kwa le a unau kalta te min nga izual tir le mai tuna ilo ngai thang ule

apang ana chuan thal oin lel te pan len buang ngak ti thla a phua tu pi ro mani la hi ani a pi ro mani he la phua tu hi u lal tan puyan u nau nu a u ani a tin an ma ni kalo kom in a mu po kalo mu ve lova a mai ro chu an nau pu james do khuma ero chu kamu in a kom po kalo kom ve in a mi ja ka ngai san le ro pui ti a kalo nel ve em tin pa bel chien dol tak ni in ka khia a ama nung chang le a mi ja han en hian a u nau te mi ja ngai nat om dan tur chu a thil le in ka khia a pi ro manin he la alo phua hi kum sang kha chuwa som ruk pasari le som sari chobor vel lai kha chuan ke ma ta na a phua ni mai om hen ka lo ngai thin ni tain kein thia a ke ma ra ra wa ram buai thim cha lai mizoram khan tuar ma se ka huna chuan ka kha la khan khang hun lai a ka hun man lung len thak zual min lo nem tu ani mai pa ka mi pui ma a ka zai ve a ka hla sak jin per mai alo ni thi na ni achang phei chuan zan tha enga mi tuinen ka lo kur pui ve thi na pi ro mani hi mulo maila ka ngai na in ka ngai sang le ani athalak atang po a nge kan mu a mel kan mu hian ka mi ngai na zong tak ni in ka the thin tin hela satu pcm pui hi kami khriat chien le ngai nat chung khat nai taka kan nei ani ba ka azai teng rigut po a ngai jong ta po mitam tak an umin karinga chung jinga chuan keipo katil mai the ni nge nge na an veng luang mola hian in nei na te social na te kan lo jai ho ve to thi na azai hi tun thleng po hian kalangai thak tampol takani hi a kangai sang le ani pi ro mani hi kan soile lukanga ulal tran pui te unau jing ami ani kan ti to kha ni som panga tha som pakhat sang khaj go som khan sial chu ka pianga kum som pariat ani in puro ku nga ne nanin neya ni ma sela in nei rei lavin ani then le tamaya he athil ton lung che thak tak mai hian tu na ala thalo in lel te pan len buang ngak ti la hi aron phua chua tirta ni inalanga kum sangkhaj ko som

a som nga ve lai phu a ngai ani a la thum hang thiam tak le ani na tur tak a bua rem thiam tak mai ani a ala ka khet ve chin chu ka la du le ngai na em em te ani ani he la satu ke shi run rem sang hi ala jong song ka khet ve jong jong hi ka du ber ti tur fek ni mai in ka khia a lung te po aleng ve le thin ni tur ka nga ya ala thua che nga lung leng taka azai chin ni ka khiet na hian ala le zai hi ati lu em em mai in ka khiet thin ani ma na nun lui liam nu nga ya siang to na ril tak nen lo ngai thang u le

ma facet i la kan ngai thlak tak ron sa tu kha rakil vanun tluangi ani tuna chuan David Darlongin lungdum ti hlasak i lungai thlangu.

tuna kan ngai thla tak kha lungdum ti la David Darlong sak ani tuna chuan kapur zo lo ti la PC Lorin Luisak ilonga thlangu

kapur zo lo ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha pc lo rin lui ani tuna chuan ka ma ngai che min lo ti le ti la rakil vanun tluang sak ilo ngai thlang u

Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi zapuin pasari achang puan chua ani vo in July ni som zir top ni a kan hun vo hni na kan lo chan le don ta a ngai tha tu te in zawa in chi bai fik ule program announcer hi Priscilla la nei thangi kani a control room engineer duty hi C van lal om puya ani kan hun man dan tur dan lok hetiang hi ani darli le chan ve le dar nga inkara chuan zai fakin hun kan mang hovanga pathian fakna thla kan ngai tha ang dar nga le chan ve inkara hindi thla kan ngai tha anga dar nga le chan ve a supply na chun zamang daruk le ruk le minit som hni panga inkara zai re moi hun kan mang hovanga daruk le chan ve chuan chan chin thar mizo changa chair primary channel a changa kan lak chhon kan ngai tha ang daruk le minit som lia chuan hindi thla kan ngai tha anga dar sari le minit nga a sap thla ngai tha in dar sari le chen ve chuan shoi na eng hun kan mang hawang dar ya ta news headlines chan chin thar lang sar zwa kan ngai tha anga he hi ngir tling hun in chun zom do na ta hian leng zem thla kan ngai tha don ani dar ya le chen ve le dar ko in kara artist choice sap thla kan ngai tha anga dar kwa a chan chin thar lang sar zwa ngai thal in he hi zai re moi hun in chun zomang dar soma chuan sapla kan ngai tha anga kan hun dar som le chen vea kan ti to banga amai ro chu fm gold program del yami ngai thak chun zom tur om don ani ngai tha tu ten kan program te a bulatring in a top thing in milo ngai thak sak ula hun nuam tak in lo mang cheu don nya.

Hei hi Akash vani ai zo le fem zo oi za point pasari a changa puan cho ani in tan RJ Priscilla kron le le ta a zir top nit la ye ni a vu in lamte ro asur char char me ai zo lama cho ani in Mizoram hun shang shang a tipo ani karinga ton kar chau chu ter ho amai ro chu FM zo oi chu asur a san hwaya in tan kan ding renga kan hun nga ya kan lo le le cha cha chin a chuwan chuan in ngai thatu te po in mani om huna changin a himdam takin ilo ngai tha kan se hei lei min te tam em em a chhiat na khwarel chhian na lo theng laka te in lo him ngei kan be se ya tin tun chuma hianin zai fakin hun mangin bul kan chan do na chuan tun chum zai fakin hun a hianin bet siler in sang ite tin sila lung ma na le pen cb lal thang lian ni te zai kan ngai tha anga kan dam tang em ti te pok hanin report te la ruk bial thum thum thum sari thum thum sari bial 603333

733-7030 a khanin SMS emo WhatsApp emo in message ron ton char char the ani ti chuan kan lam sa per tan chuanin a chian chaber i swa ti kan ngai tha ango hi hianin a khovela chuan enge kan lo van doi the ya chen roi cha ti po kan lo nei tam vak lo ni the ya chung te laka ti po kan lo van doi ni the ma ro chu chian chaber i swa kan nei ti kha lo she thar le ila he kan in shil non dan ni se bachelorin sangin chian chaber i swa ti la sakhan bo chani la chumi zo in message te kan char kha char charang

une message gan dong mi ala li le chen wi a chia chia kan ron present ha thlap ani mo role number 1 ron ni an ron ni ha thlat me azani na tan chuan jasmine play tu zong zong i tan vek o e ka van lom ve chuan kung te hian in rj u thang hyang tun mai a khan ka puke val nen kan in bia a ron re ngal bor bor che a ke in i thawang ka lo hau char char thung he mi ka se wang hian i la ka tlak tlum tum ka ni lawa tlak tlum chan tur la ka ne hek lo i hai lo ench thil om zia ka ron sei mai mai ni che duty no ti a oi ha roll number 2 in ron heklat mai roll number 1 ka hek kan ti don nge mro she tat mai he kung te hian mo ke val ron chang la tro so fa thang a ro pui chip ne na chengin rj la la omoi nu ke chu ka dame nang jok idam chai mro ren te op than za ra ka dame chuan i omoi tak mi sha tir vain ka lom lu tu ke izai tir le do kha omoi tak ka message share to rj la lai tan o ranti a ka ban lom ve o ro pui chip lam de kan lo dam cha a avan lom om em amai ro chu message kha to ro chan ma request lam pang khan an lo ngai thalo fu lo lo tu ra ngai tai la de ro chan a dut lia chuan si la lung wa na zai kan ngai thang o chuan ani hian in ka boy to long ti la ron sa do na ni

kabuai to long ti hlar on satu kha si lalungma na ni alalungma na hi kan sha theina dur janin incarnation na unvocalist shin kha mo sam sei deuh zai thiam deuh kha kha ni a chwa ni a ring tu te hi kan boy lo na tur han kan lo boy kan lo boy chin hi lo nya tro chuwan chuanin boy lo phot mai tiang o tro kan ma hun hi chapathang ku ta ngat topila chuanin hei boite nu ali khol shing ron lang tlat va han ngai om char char em hei hi argela lai lo duty mi tlai lam che bai le i ple na lut to ke boite pa in lo ngai thareng che next da atan ka lo hla ne ron ti a oi ha ka du nu pa lut tok o boi boi te ni nge boi te nu te gi ni kha chan ke va la hian fak na hu na do than soi cho in rem lo it ve de lo mo jasmine adik cha kung te ani em ni nge thu di ka lo soi kha cha in rem le thap tho o Arjela la omoy nui o hitsu omoy tho atalom eh sa mari west nu la kha shilo mai ro o karon ui re top izaiti le to kha i duty pui ta tan le ngai thave tu zong zong te tan o ro so fa thang ro pui chi pin ran ti a ya kan je la tang kan soina pya nga kan je pang tro chan adut le a hianin pen si bi la thang le ani zai kan ngai thave thu nga nga chuan kha ka boi to long kha kan han ti zo cha bokatin bui te pa tan ani boka chu wangin lalpa mi sha ti la hi in zawai tan kan hlan tel nga la nga eng din muna po dingila khovela chuanin mi sha po kan ni lawni the tu man min she law po ni the ma se lalpa mi sha ka ni chuan kan ta na to ka ni pathya ne ka ni kar hian fel em put mai se dro pensi bila thang thang le ani lalpa mi sha ti la ngai thang

He ko vel po hian min che ve lo ma se lalpa mi sha ka ni chuan ka ta na to ke ni tin hian kanin shil non ngai tro ko vela hi chuan in thil chi shang shang te kan nu na ron thleng do na ni min so hing tu ma se lalpa mi sha ka ni na kha kha kha poi mo ber kanin ka kha cha se tro cha edi ko shing hian in arjela la bui te ni ka sms ilau chhiara kan lo me bui te pa poin uluk takin angai tha a anun rama khoi ngei tora nga yang lalpa mi sha ani ti ain sha pha nge yang avan poi mo em chuan eli ko shing ani o kha kha chan vi kung ten hian tangin voin hian mi pakhat lar deu mai a bor la ka hnim ruai mai ka khong ain ka lain at em ani next kha ama sunan o rantini kung te hianin khwa hi hnim sa to bok sia tero chan sol fathang a ru pui chip ne na chingin arjela la omoi nu nui moi nu katani tling tok o ithelo boxia ibularon om ving ving apacha kom ve iphal chuan izai ti le tur kha omoi tak nei tu chelo tak nei moi nui tan e chelo kha kanin ti thori ngota kan lei mu boxi lawang ti chu vala om ve te ro sel fatanga ro pui chip amar ro chuka lom em em ani chuan adot le kan ngai thak tur chu betsi larin sangi zai ani vele thunga nga ani hianin khoinon kan ngai ti hla ron sadon ani.

khoi nun kan ngai ti hlaron sa to kha betsi larin sang ni ani a chani message vigung te han ton lai chu youtube channel ka closing khop mai toy ma ma chi minit som tal o ka ka chu hei da that na mai mai phone ti thol na phone pai thol nan ka mang mai mai ni ha kong te sa hanin sol fatang ro pui chi phian in RJ na la omoi no i life na ka mu to che lom in che law ni kha palai tir na chani yai om love ti thlap mai ha sol fatang hei rodir rup mai don mani le tro eng po ni se kan hun hi dar nga thleng ani do na dar nga chang chuan in hindi la kan ngai thado na ka rj duty tur min kha kal soi lawa ka zep char char anga mai ron soi mai tur angai la ka lo spoil don lo ni chu mo alawin ka lo rin siak ve lo ni tro chan eng po ni se a tun chum zai fakin hun bi ka kan lan nu nung beratan chuan i chap tho mai ti la a pensi bi la thang ni sa khe khan ngai tha anga ti chuan in pon tong khan dar nga cheng hindi la kan ngai tha anga dar nga le chen ve sa phla chuan da ruka zai remoi hut man pui tur chein in tan rj priscilla kron le le don ani

hi akash wani aizol fm zo oi zapuin pasari ajanga puan chwani intan rj priscilla claudet leta a tlaida ruk ani a tuna chuanin leng zem hla moi tak tak kan ngai thla ho don ani a chan tunchum leng zem hla te hi josephine ram engi le thiam san ti ra ral te o ti cho ti a ti chin nge mai kha anxiety dona ani hi I can start te ani a I do start te mo chuan kan lama sabera tan du lai ti thla kan ngai tha anga chu chu josephine laram engin ron se dona ni chuan message lo thon du te tan ruk bial thum thum thum sari thum thum sari bial 6033373703 a khanin aron thon the ani ole du lai ti la in bulin chan te ang

Du lai ti laron sa tuk ha Josephine leram egi ani ava han ngai nom vong vong em tro o a kwa mun lawa di ne yang mai khan ke ngai ni. And also we got tons of messages from Hitendra Das, our friend from Assam, our very dost from Assam. Thank you so much for tuning in with us. Zwani na dokte han RJ kwang te AIR ID na in safe care tani chumo. RJ Priscilla ila play moi le my next ka joy la manga i chak chwa kelsi amitan kalo hla ne amu ta of lu to ka lo ti nui te o RJ hlui RJ twanga RJ hlui ni tops mai oi le twanga hi ke shelo tok che ha kan ti ve dun kan ti dun ve ral ral to kha de ro ve khatte chu min la treat zui chani joy la manga i chung tinge i ming po joy le manga i ni boka tu na chang chuan lo ni har har tong che o har har don mai na chanin o adot le a thiam chan ti ra ral te zai ka ngai tha anga joy lo ni har har the ne tur chi hi om lu tuk lawa maro chu itel lo chuan ti hi kan ngai thang o thiam chan ti ral te sak

Itelo chuan ti thlaran satu kha thiam chan ti ra hral te ani a va han ngai nom vong vong em tiro chan ama pho ani nge nge bu kani kha la kha mo chuan adot le a chuan Josephine leram engi zai kan ngai thale do na nga a Josephine hi kan che che wa nga nge she lo te po kan om to mai the a purwa than khu ma fanu ani a chu van chuan an unau hi zai po an zai thiam em em a chuan he lai hi i belpon ti hla te hi sathiam ka tia kan ngai tha dona a mi pasak chi om tak ni ma se a o nen hianin ai me riau ka tia chuan chuan i belpon ti hla kan ngai tha dona nga chuan mi se she ron thenga a kum som vel yam ta a ka me che star deuh chin hianin vi kung te ani o thiam chan ti ra hi a han ngai sang mai mai khopa chang che nu po ni ma ila concert na kal thau thawang ati china nakina changchenu ani hnu poa ti dan tur soi china ni chu ka thik lu tukhi a ro khyang kril ro lawna em em mai china ainch ka soi ngam si lawa a si om the sin o kain en lo the si law khati lai khan ka vakhong ai thak chine tu na po ka khong ai thak tho ma se tu man min khong ai du law vi kong te na hi chu khong ai nga ya kan rat law che chen chu in i in to the ve mo charges ve lai chan tro chan la din pu fa kon veng lai hian in you play le tu khan ang ma tan le law nga thave zong zong tan le rj zong zong de ka chan te veng shan shang mi te rc to ang mon zo rin mo ya val pu a chin chin lo ma te pu te tan arun ti a chan bl chong thu hian in rj tai lam chi bai le i play tur zong zong kha shi po a ka chan te remi som te a pui pu ya ma la fi ma ruat ze la te tan ka lo la ne puang tu mai lo win arun ti ani chi bai le ti le mei lo win arun ti lat be ma se ka chair sak sham sham ma yang che o chuan ออกกันง่ายถ้าตัวอังอีเบลปนตีลาจอสฟินและรำเองนี่สังไงทางอ้อ

Ibel pon ti la ron sa tu kha Josephine la ram engi ani a helai chu a tu po ma hian sa se moi hi ka ti chi na chuan a big tikin Josephine ni pe hi chuan mi cha chuan a ne so ka ta mo chuan in kan hun hi da ruk le mi ni chum ni panga thleng ani do na la pakhat kan ngai thale anga a thiam santira zai kan ngai thang o chuan ani hianin a ichul mai tur hi ti hla haron sa anga ti chuan pan tuang khanin daruk le chan via chuanin chan chin thar mi zo chang chhar kan nga thadona chuan hel ha hi tun chum bi ka ta chang kan hlan hnung ber ani anga ichul mai tur ti hi mo chuanin in tan ka lo le le dona chu chu dariat le minit nia khan ani anga chuta chuanin ngirtling hun kan mang ho don nia o

mangai na kange nani hi chu avan moi em dro ron sa to kha joseph le mal pe fa na ani a so ani vi kong ten hen message kan dong a kan chiar do ni mangai na kangen velai che khan mi chang do la vaka share nga ta vi kong te ti a ai chem dam thi fi ma te khan ron len choi choi khai lo man ve lo mi mak the e me a chani kung te chin hi a chan a cha kan ti tlang moi kan ti tlang a he la hi chu ti ro mangai na nge ngai me lo te po in moi kan ti ve ka ni chu hani na dot le a lili var te zai kan ngai thave le thunga nga ani ha nin i cham reng til la ron sa don ani

Itsam reng ti lhara sa tu kha li li var te ani a chuan in message lo thleng zela a sol fa thang aro pui chi arjela la omoi sel nu kalong hak reng to che sin palai kron tir thut don e izai tir le tur kha omoi sel tak nei tu ka message char mek tu tan ron ti a kalom rolin arje ma moi ne lo sha ang ti chung lao chi ne ni mo ei chung thei dau dau hin tam ve sian lo shi lang em le tro janin bial chung tho hian kalong a thareng nei pe le tur song song kha ngai thatu zong zong tan le shipo a kau fakitan le kau asi bil khathira pasal nei tan kalong hlane aron ti

kan mangai na ti la la rin pui ral te sak an ngai tha a nu le pa te mangai na fa te la kan mangai na aron ti lang chiang khop maya kan lo lo tin huna te kan lo chan len zel huna te thengi lo tor ni mo chan jan ka zbo hianin a peter te du la kyar vya to lo moron te a te lo mai model ka model te te zo cham pa vi kung te hi van re ve ti a oi re wang zo knyang eron lang ve ringalo a segment ina hla ti chwa tur te voin meng moite tan ni poi mo taka ni polling pc meng moite tan ka hla ne ran ti a in va han ches ki ore uthin lom em so an soi fathang aro pui chi phian arjela la omoi la ka ka dong don ro ro arje ma moi milo byak mai ro o is ai ti le ter kha arje ma moi ta no oi dai re lau the e san khat po hi dai ngai lau ta ni chmo soi fathang ai chu chuan nyaming moite hi enge a party deu nge zanin hi ava han re em em ve ti lai kha ilo sei dar don nya o chan adut le a hianin kanu ni dar ya le chan ve theng ani do ne wangin la pakha chak an ngai that to mai nga ma ngai le mit tui ti hla joseph lemon puya fanai sakhi kan ngai tha anga ti chuanin intan rj priscilla klaule le dona zandar kwale chan ve o chuanin tuna chuan dar ya le chan ve chuanin sapla kan ngai thado ni rj zawi hawin rj choice ani don ani mangai na mit tui joseph lemon puya fanai sakhi kan ngai tha.

hi Akashvani Aizawl FM zo oi zapuin pasari atanga puan swa ani tan RJ Priscilla kalau le le ta a amaro chu zanin ta na kron le nun per tur ni tori do na dar kwale chan chan ve ni adar som thleng kon ket manga ngati chan dar som le so le chan ve kara khan RJ zawi hoin sapla kan ngai thave thung don bokatin RJ NG po he min ho san to do na chatang ve chu nya kanin ho san de zeng sung don ni mo cha eng poni se tun chuma chuanin zai rimoi hun kan mang ho do na leng zemla moi tak tak kan ngai tha anga silarin chungi te alex lal chuan ki male larin tingi zong te te zai kan ngai tha do na ngai nom don di kha chu a shan nga la artist te chang po khan te ro chuan kan lama sabira tan chuanin dn chim lo ti hla ngai tha ela ro satu tor hi silarin chungi ni a chuan message lo thon du te tan rukbial thum thum thum sari thum thum sari bial a khan ron thon the ani

si la rin chung hi zai kan ngai tha a di en chim lo ti la ron sa adrin chung hi a mizo idol chang kan shiat lar nu lian pui mai zai thiam zit mai khani a self announce ane to mar chu a youtube nge ig a nge chang vela cha ron lang zeu zeu chen mo ko mo chen a la zai thiam renga chuan message kan chia rang o a nichina khani nei kalo chuak man che che to amo biang lo te hian rj du tak next kai tan le pathloi mon te ka bulami tan hian o alo ti a nichin kha kan chiar man talawa sha thiam na kan nge na ni la din pe fal kon jeng la rj pe le tur khanang ma ta le longa thave tu zong zong ta le rj zong zong tan le dor puya ka chian te zong zong ka thein hil mia lo te tan la din pe fal kon jeng la fm ngai sang mm tu in ron ti a rasal fatang ro pui chi phian rj la lai lo le le har ka ti thelu to karon fiam zwai che ni la ka kari ro ka pito sin ilaka zan khat ka dai o e zai te le dor kha moi se le me mi tan ran ti a ka dwai ri roi thak kon tlat mai nak to ka in moi ran du ti se message te hilau char ta se tin nge nyang ka delete fik mai do nem ni o tro ale ek po ni se a dot le ka ngai tha anga dot le chan alex la chan ki ba zai kan ngai tha do na kalwa zo si lau ti la ran sa do na ni havan lung len thak em tro alex zai te ngai thak tur kan la ne ya ama chu motor om to lau ma se ang po ni se alexa ngai na tu zong zong ta te kan na lenge

lua zo si lo ti la alex la chuan ki ma sak moi tak mai kan ngai tha a lukhum par zong zong ne ne tro azai mi tha cham reng don ni chuanin bial chong thu hian rj priscilla ka lo ngai thareng ania a remai playlist a om chuan david arlong in aliam pui nge yang ti la sakhami lo play sakati a play cha kom hle mai to lai zo hitbox ya amara chuk playlist a om lo tlat mai a mo tin kala ka chu la thar deu shim shim buka alironda cha lo in ka sha nakina ama ama playlist ama lo fu huna de chang kan la play don nya tiro kalung dum huna te om huna chuan omega sang te ha tu na rj duty o moiz ya hi ka vadu em is i te tur te khai ta le ngai thatu te tan ka van lom em vai mi te min thar tem du cha lo ma se zani sol fatang aro pui chi phian RJ la la kan do ini to o ze vyaw lo mo na ze khop mai ga ma ngai che mi han ti mai la ka thi dang the yang omoi sial thi dang the yang omoi sial nu i zai te le tur kha ngai thave tu zong zong ta na ran ti a ka dili don me lo ne osal fa thang kai message ka ing po ni se va han lo mo tin ze ta ka di mo i ze de berang a de ro ran ngai sa chi na chan message lo thana chan nin a kung te ron khum lat mai a ke wa la ti ne so haning po ni se dot le a hian a la rin chung gi silarin o la rin ting zong te zo ka ngai thata la rin ting zong te ka ngai tha anga ya lai chu moi ka ti zen sha ngai in ka ron zong ze che ngai thang o

Mase irem ve ni tur nga khian damten tuar zai ka ria ze lang lung len hi ngai ka ron jong ze che ti hlal ri tlingi jong te sak moi tak mai kan ngai tha a helai ju zantin playlist a polom se poi lau tera o moi em em reng mai a chan amiga sang te hian in nak tuk pi sa chol lo fero ka thar ve nwal to nyai du to ki hon do nya a thai thar te ron post tuar a ron ti de tuar mai a hai whatsapp a hian a tui me lom box ya in thon zai te hi kan re lo ang chan in chai chai pai sa cho ye kan ti dan chele du la wang chu lel du om nga in kalaron jong ze che nya o chai pai sa in ti a min jong lo man sa na po rj nu boi ka mangai che iron ti nap to kha kha kan chin chia fek sanin so fatang a hianin rj na la o moi nu delete lo mai ro eh rj ma moi na mu chang lawang izai ti letter kha fm zo oi zapuin pasari a control room duty te tan aron ti a o control room duty lam kha in ta na ron thang ani chu o o pi te chuan rat sakanin ka sha a o in pani big la la kha lo ngai thau la ya zet sai lo hi ala pa moi vote vote em aron ti a moi vote vote ta kan ni tro chuan in la din pe fal kon veng line hen chang in rj play le tro kha nang ma tan le lo ngai thave ve zong zong ta le rj zong zong ta le ka chian te veng shang shang ami te rc atlong a mwanza wa hrin mo ya wal pe a chin china lo ma te pui te tal aron ti ane chan te hiron ngai pui mo chin khop mai la din pui hian mo ale adut le kan ngai thang o adut le chuan in silarin chungi zai kan ngai thale anga ani hianin riang le ka tan ti la aron sa don ani

Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oi za point pasari achanga puan swani khati jong kha vu in july ni som zir top ni a FM zo oi achanga program kan ti chwa the ani a FM gold program deli achanga lak chon ngai thak chhun zom the ani ang ngai thatu ti chunga lom thu kan soya zo zik pui kan ia control room engineer duty hi c vanal om pui ani naktuk july ni som pakhat in rinizing dar sari lemit som nga panga a kan hun kan tran le anga milangai thale cheu don ania in zavain mangcha mut tuivek ule